Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kayang. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Dito kita ni nga YFM Amanis. Ang kayang harap kita to perindang. Ato ya ulat-lat.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.